Agas bani silchal. Numidang wairam gipong mga gaminit mga taki bagaloy na ngasi. Jun thagi tarikun gamari. Krista chahi ising aniga supna kuntaro. Iyumsa kay sanumit ki manipuri thauram sandok pahaw chari. Thauram sandok chari ba medium web meter chahum hum punitoy dasamik ahum ani. Kilohertz sanipan kunipan amadi FM megahertz chamaga ani dasamik ahum. Ngasi ikhoi ki thauram da thamjari isai saktam kumgino. Haujik tabirasi isai saktam kumgino.

Nung dolpak na nung lawa, tabire do ang brena. Mura le chil pairakle, akakarao kaidong na. Nung lay nung sit mangoy na, kumtarakle irema. Kung giyahan ba nung juda, kang lamay tong sot laro. Haypal lepal na koysu, nakut na sa ating toklo. Kaurang laba toraklo, kogang laba kumlaklo. Kari labuk lamhangda, noni imay cholani.

Masabi kainarabi masano singna nongju ahing tanglo tenglabada thap na chat khiba ma bu kouduna haijei halaklo halaklo yumda halaklo nongi kholau tabada mi pai thibi aini nonglen ira ira urakta tujung labi aini halaklo ne halaklo yumda halaklo

0: nungayay payumda nungjuk yawab khangbide laira anang khangbokta nongdol iram phatlido thaudang sinayda banupana nungju lakle mipaide magitaloi marumbina awa kongai khangjana panjeri bayumnido khangchet machi langjana nong tarakle kamdongni yum leibe yararoi magi nupa thongnaida ba taloi gi awa na chungde kamdi tauni ai hakna sit hektamak nan thui
1: hai mayum.

0: ubananeh ay nanateyey.
1: Kariwano hari dubu nahal kaido hawi.
0: Panahon ay kambaya de makumatane.
1: Ichan ni ngay taubane, noong na noong yubane.
0: Dubu ay bukam do hayge.
1: Jack!

0: ang ado posilu nong yuba yuba kuding baltin ga kudenga yasindo na hono
1: nong tarakle khangbide ningai chawbi machana ngasi nong gi sintasu sohoda bana pangdare mama oi bigi thamoini masanu sidaba sungamda langle na ton bibu pamduna chuppami ho tanduna nongju isei na nauthemli tumlo tumlo haiduna ima ibe mai chadi langle maram mok pini haya hum hum tum thero ashi hai na nauthemli